I e te, te taimi e, e mihi ai, ka e te kila waho ki kua, e vei hoka he hanu ke tato maha hoau, ka e, e I koe lawa I motuhi ai, lawa I ki nga mahutanga. So mo ki tato la, kumore more te malu tato ka e ngato ke lau, aloha ko. Aloha ki te koe, aloha, ki, aloha au, lawa ki te au, matakuha na au, matoka in katoa, vena hoki la koe, pui pui ki, ki o matua, pui pui ki o tei, pui pui. Ta vili vili hoki o tuanga ne mao tu hui ne mao uheo. Ta vili vili ki te ki la tau ki, ki tūlanga tēne ki te whaa mai, te, ha, te onga o ngā te whaa mai tēne ku pehi nei. Kai le mai e, e he heolo le le mai e vave mau hoki la vai, e vave mau ai he tino, e vave e pipihi kino le le. Haka mole mo le le mai ko te hulu tēne I taku ko te flu ei. Iyo. Ko nga ngangana la vai e nei a ho mai mana a ho mai. E he ni ngana ki tātou, ka ko te flu ei. E ki la tokalani te malu tato ka inga toke lau. E e, ni, ni langona lava ke tuku tuwe na tuki o au taha. Ka e gote mea e pule lava te lom tua, te tama te lom tua, ni? Ka e kai tai ke tato tato pehe tenei.

0: Ia ko te malu tatau kahokalongolongo, he wele wanae tuko tulawa ki te koulou malu he taimi e hewa I te matu tene ki a Dr. Mary. Mo he hokamalam la maanga hoki a ngai lawa ki nga tui pui pui ane. Kai iyo ko te matua he aloha, kai tei te aloha te tua ko mahai hoki tatau ke hui loki hui e tene hui ahoi. Ke hokamatala mai ko ma peko he alawa na ta penpenanga hoki. Ia mani he hili, tamaha he hili hoki e tuka tu mo ko hokamole mole te matua. Kai ele le peko ke hokailo mai peko ko ki te malu tatau kai ngani. Hokamole mole kako he ki tuka tu na hili ta.
1: Ia ma ma lonie te matua ia ko toko inga ko Mary Toloa ko auhe ho mai ka inga ngā lue I te Pōroa Union and Community Health Services I Polilua ia ka ke tulau ke e mōmola wa toka he taiki te aloha te aliki ona e tana tauhi ngai tū mau mai pe alawa mō ki tātou toho anau ngā he ala. Iho e hoka tūlo wa tōki ki te mamalua nā haihoe au māla toho le tua ku pātele. Iho ma te mamalua o tōki la hoka longolongo mai ki tēnei ala leo, vēnā ma koutou te kauhai ngā loe ngai hoka hoi a tēnei ala leo. Mālo ni.
0: Hello, Maloni. Hello, Malo. Hoki, hello. Hoka hitai lahi lele. I tau hiunga Dr. Mary. E mau tino hoki lava ko te tau malulu hoki kua pāma I lava ni. Kua lahi hoki na hakam talanga mana talanoa ngā ngai la hoki lava ki tene mta kupu. Ia kina kona tui pui pui ia. Ia kai kua hoka tahi mai hoki lama tau hiunga ke vela wako koe lava ko te malo hoka alolongia ki tātou te klau. I lunga te ala leo tēnei, ke hakamalamalam mai hoki e tuhelwa ko te kaukaukaunanga ki te vāenga tēnei ni. Ke he hili tu lāko a hukamole mole te he hili mōmua ke tuku atu mō koulua, hakamole mole te mātua. Mō nā kā inga pahihika tatou, hokalongolongo mai, Dr. Mary, hukamole mole, e mohai nei ke tuku mai heu tamahakamatalanga lele pe ai hea te hokatāu aina. Tui pui pui a tātou hanao I New Hila nei, pe ko Aotearoa hoki hoko mole mole?
1: Iyo, e hako lele te mātua kua hea hoki lava te taimi tēnei o te tau mālulu. Iyo, e loa hoki lava ko te taimi tēnei, ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai me nā tau wale. Iyo, hoka takitaki ngā vea ko te hulu. Iyo, e tau wale le la te hea unioni pia ki tātou, mā tātou kā inga. E kā mata mai lava e tātou hoanau pepe, ke pālava ki nā mātua mātutua. O a hoki ko ki lātou te pitohili ona ahoa I nga lahi ka hai e tau wale. Iho ko nga tui pui pui la ko hea wala tau a tēnā e mahai ai e koe te mātua ke pui pui ai e koe tautamaiti ke nga he tau wale I nihoa mai kua I loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai I aola o tātou hoanau ka hoai e hoai o lātou tui pui pui.
0: Hello, malo, kahetai ni. Ni tui lawe hea te tau ke ki mātua pahihika ke hokao ngai e ala tohua nau. Ko hea hoki la te matua o nā hanau I e nei hoko mole mole, doktor?
1: Iyo, kila ko te tui pui pui mua mua e hoai ka hai ko tau pepe e kātua tona ono vai ahe o tona matua. E vela wako te mea māhea nini, ko te eiloa hoki lawa ko te ono vai ahe o e to tau hoki ke hoai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea māhea ni lawa la e koko e te mātua e tango ko e te leho ni hoai te appointments o pepe ma tau ho mai e hoai tona hia ki ngā tēnā. Iho e o mātou ki lā, heo ko atu ai ma te appointments ma te teine ho mai, e hoai ai tona tui, nā tui pui pui mua mua. Iho, ko te tui pui pui lā ni e tolu ia tui pui pui e hoai I te ono vai ahe o te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua ko he moti e hoai ki te ngotua o pepe. Ko te pui pui tēne tui pui pui tēnei mo te hia mai taku ko te rotavirus. Ko he hia mai e mahani takalahi lawai nā tamaiti I lalo I te lima tauheanga. Ka hai e tau ale tu lou e ka vepuai pe tata. Ko te tui pui pui la tona lua he tui e tu tui ni e tui ki a ki te usually ki te vai o pepe lunga ko he tui tēnei e ono ia tā wale pui pui mai I te tui tēnei ni tu lau mua wai e lo toka matalanga kai e lelei e ni haka matala mai a tu lava te tui pui pui mua mo te ono vai ahe o tai lelei ko ie tahi tui e ni e lahi haka matala tu hoki lava e tau te e te teine ho mai I o te tahi tui te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui ni ki te vai o pepe ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena ni he tui pui pui kohi hi a makahai e mauai e a pepe mahai ke nimo ni a pe mau I te meningitis kai lele e he hoka matala lahi atu hoki a wai e ni e, e loa hoki ngā tāua le mana mana haka matalanga kai e lele e haka manino, haka mai nātu e te hō mai, piko te teine hō mai. Ka ko te tui mua mua lava tēnā e hoai ka hai a pepe e ono vai ahe te matua. Ia, haka helo atu ai hoki lā, ni te, te national schedule of ona tui pui pui ta mai ti. Yo he ko atu ko te tolu mahina, kai tolu mahina te matua o pepe, lima mahina te matua, kai ko kato tona tauheanga he ko atu ma te hulu lima mahina ka hai e kato te hoa tauheanga ma te iwa tauheanga ia ma te toi tui lai hoa I te hulu tahi tauheanga ia kahetai
0: malo kahetai la hilo te hoko malama lama malo ni Hila e hello e ma tau hoki e lahi li hoki nga polenga ni ma manahe hili hoki la e tuhe hili e tato community ni ane ni hoka hui tau li takalahi e hoka polengi ai e hoa nau ki nga tui e nei e vehea hoki la pe ni a hoki ni heo ni nga nei e tuku atu ki nga matua makai nga I tau kikila te matua mole mole
1: Iyo, ena koi, ni e ki lato e ye lato hehili mani hoka popolenga. Iyo, ko te hove ko te hehili mo mo la batakalahi hoka hea yau ki e I te ngā luenga e hehili. Ni e hehe nga tui pui pui tahi hehili e manako mia nei ke vai nga tui. Iyo, ke ko nga tui pui pui e hoka ngai te lalolangi katoa ni ke pui pui a ye tamai nā tauale iena na tākoa ko ie tahi tui pui pua kua kuawa te limae hulu tauhianga haka o ngā ai ko kinei ni uhila iei nā lālā o te ola mā lolo e hi aki aki lātou nā mahaka mauti noa ko heo he tui pui pui haka o ngā e hehoe mahaunga lemo
0: Maloni Aloha, aloha te ona hei, haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki lai e he tino e, ele atu venei veia. He ane te toi mana komia ia o he tui, ka ko auna tui, ko auma toku tui tau heanga te ku te ka.
1: Iyo, ko te mahua anga, awako, e lahi lele te peleni e hoai ni ko te pui puinga mai te tui na hai te tauhianga te kua teka e ko te pui puinga e angai lava ki lalo ni ona ko te taimi te hai kua katoa te tauhianga ni ko te pui puinga kua hano ki lalo ko tona lua ko te hiama pe ko te influenza virus e hoai lava mata hui tauhianga uma e lahi lele la te peleni e hoano ma ki te hoainga o nga tui o te hulu I tauhanga uma ke haka tau he tau I lava ki nga hiuinga o te hiama a kua iei I o nga mahuanga la iena
0: Hei taini Hello ai anela te kua kawe ai te hulu ma tau ale o nga lele mai he lava te mo nga kainga pahe huika
1: Iyo, ei loa hoki e ki tātou ko ki te alawai nā iloilonga ko ki tātou tangata pahe hui kai e maua lunga tātou nu me lai maua I etahi taua le ni o katakitaki ngā taua le hiuka toto maua lunga taua le hoatu ka hai kaha ka popo atu la te hulu ki lunga I te lihi mo he tino I ei o nga tahi he taua le Iyo e tuku atu ai ki lunga, kua ki tea e tuku ki lunga te risk o koe mahae ke maua I te heart attack. E haka e hulu I nani pe increase by 10. Mahila vai te vai ha mua mua e maua I koe I te hulu. Kua ki tea e mahae ke tuku te risk tenei ki lalo ka hai e haito tui pui pui o te hulu. Ko tōna lua, ko ki tātou tangata pahe huikani e toka lahi ki tātou e nono hoha katahi mā tātou grandparents, nā mātua, nā makopuna. Iyo e loho ki labala ka hai ka maua he tino e hoko tahi I te hulu, iyo e hoai ngohi o I pepehi atu ki e tahi I te hoale. Ko te hoki la ni e tā wai te hoai e nā tui pui pui te hulu I tau heanga uma.
0: Malani, doctor. Haka mole mole. E maine ke tuku mai koe ni, te pētaku mai hoki koe ni, ni ana nā aungo te hulu tēnei, e vehe hoki nei loa tangata te kehenga ma te hulu mā he ani.
1: Iyo, kona aungo te hulu, ngē koko e tāuale lahi pe, e kehe ai ma te hulu mā, ma te hulu mahe ni e lahila vai tahu e te ihu kako te hulu o te influenza e koko e ni e huiva ti ngā te hoai, ti ngā ulu ti ngā tō tino ia mahe hoki la vai e loa hoki ko te huiva ia mahae ke kātoa te tolu peli mai ahe o ni ko te tale hoki ni e mahae ke kātoa he lua tolu vai ahe o ia e vei hoki la ko te lahi ka lava te kehenga koko e tau le ti ngā I nai te ihulu ka ko te veko te tau le ma te hulu ma hani e lahi la vai he tau le ti ngā I nai e tahe lava te ihio
0: Hello Maloni ni ane ila ni hite puko mole mole ho kainga ohi e peni vaenga ke mahai e hoke na kainga pui pui tenei hoa mai puko te hulu hoki ilo tō kainga ke tau hi ai hoki te pipihi puko te pehi hoki o tenei hoa mai hoko mole mole
1: Iyo, hove ko te hita pu mua mua tāua lava ke hoai tō tui pui pui o te hulu. E ilo hoki lava e he ai he tau mo ki lātou e ono he hulu lima tau hanga ki lunga, ki lātou e hoai tama, ki lātou e ono māhina te matua, mai eni e tahi he mā lohi. E mahae keo e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai, ia peko te pharmacy hoki e tahi hoale tala vai, pe iei he tau ka hai koko e hohou ke hoai tō tui pui pui o te hulu. Ka hai koe e tau ale pe lahi noho I te hoa, ka hai koe e ma e tau ale te hulu ni lahi noho I tō potu e a wakai koe hoki e hau ki waho I o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga ka hai koko e tale pe maha tua tulou e mahae ke ka vani tō ngotu I tō lima pe ko te ngaunga tō lima ia mana tō hoki ke ho hano o lima ni ka hai koe hano e hau ki hoa hoi te potu e iei ai koe
0: Aloha Aloha kila o te tahe hili koha mole mole ni e mahai la ke maua koe I te hulu ka hai kua umato tui I te tui pui pui ya e ilo veho kila te tui e iei hona o ngā lahi mole mole
1: Iyo, iyo e velo ko te mea, ni e hei e he tui e he lau pahe ene, ni e ui lava koko e mahae ke maua I te hulu, ka haina hai tō tui pui pui, ko te lahi ngā taimi, koko e he tau le ti ngā ina, pei kui te hale mai. E loa hoki kokoe e he tawa le mataloa. Ia, ia tahi tino hoki e ne e he ai hoki ni aunga. E mahai ke pui pui ke nahe hoka pepehi atu ki e tahi tino. Ka hai koko e hoai tāma hoki e pui pui hakatahi koe matau pepe, ka hai e hoai tōtui pui pui. E hoi hoa hoa ni hoki ke tāhi te pipihi atu ni ki e tahi tino te kāinga. Ia he vēnā hoki ko te kāinga, kai vēnā hoki ko te community. E tuku lāke e tahi aonga hoki ni te naha ia tu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te risk koko e ki te heart attack ni poko te tawa leho atu ka hai hai tō tui pui pui.
0: Hello, malo, ni koko nahe hili e tuku tui vei ala vai e tau e tau heoko takilawa tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maalama la mai a wala ko tau e a koe lawa te koa te nā ko te kaukau nanga e ngalue ai koe on hea ini ke toi peko toi tolu ko lawa ni aku hili hoko mole mole au kua hoko mole mole ni te mātua e vei hea nei launa ona kawea tēnei tui pui pui a ke heo heo ni pui pui ki nga tautoka tahi pako nga kāinga hoki kai mai he lawa te tatou nuku pako te community ki tatou toke lau.
1: Iyo wai, e loka hai e, ni e hai tōtou i pui pui te hulu, e pui pui ke nahe maua koe te hulu, ni e pui pui hoki koe ke nahe tāua le mataloa. Ka hai koko e ni e he tau le mataloa io e tuku hoki ki lalo te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi ni ki e tahi tino. Ko te toka lahi o ki lato e hoi o lato tui pui pui, ko te lahi hoki ia o te pui puinga ki te kāinga, ma te community. Mai lawa ki lātou hoki, ki lātou e ona e kui ngā ngālue ngā lue matamai ti mapepe. Nia kata ki taki ngā kai koe e ngā lue te aonga kā mata pe ko he hoa ia aonga. Ki lātou hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni, ngā mātua mātutua e he hoa hoa ni hoki koe ni e lahi atu hoki lā te pui pui ki te ki lātou i e nei e mahai ke tāua le tī ngā ina ka hai e maua i te tāua leo te hulo.
0: Hello, Maloni. Tōk tāku mole mole, ka hai vehe nei la te COVID. E ni, he hoka polengi au nā tui COVID e nei?
1: Ki ele la, ka hai koe hano hai tō tui o te COVID ni, e mahai ke hai hoka tahi ma te tui o te hulo. E vehe hoki lawa ko te hai ni, ko te nā ilo i longa kua kua ei nā lāla o te ola mā lolo e haka mauti noa e ko nā tui pui pui e he hoi ni e he aonga le mō. So, iyo, te hoa tuanga la vala, iyo, hai kua hai tō tui pui pui e te hulu, iyo, ke updates hoki, iyo, hai hoki tō tui o te COVID, iyo, kua mhoki tōku noho hea uniuni ki te, nei ki te tau mā lulu, te tau hanga nei, kua ma te hai te tui o te pui pui o te hulu, vena ma te COVID.
0: Te ngali la, kai tai lahi laki te koe, tōk koe kua tāpena pena lelei mō nā vāenga umayena. Kai ki lahi aloa, kai tai lahi lele, ka kohe ki hokai kua la te tāua polokala mea, mole mole, e ne heo tahi tala lava e hoka mālohi ai hoki, pe hau tuangi ai hoki, pe tuku mai hoki e koe, awa ko tātou ko tūlanga i e ki tātou, ke hoki lava ki tātou toke lau ni, e he tō kanga, kai pālo ki taimite ia kua ohelo tau ale, kua he tutu, kua he kiriloa koe. Tō mai, ke heo heo ni mai ki te ki mātou. Ka iela heo tala muli muli lawa hui a tuku mai, ke heo ni ki tātou wā ka inga haka longolongo mai haka mole mole mātua.
1: Iyo, haka mana tu pe atu lawa ni, ko nā tu i pui pui e hehu e mahaonga le mō. E hili hoki te pui pui ni, e veo te Pele hili te pui pui lo te tonga he tia, hili te pui pui ka kohe ki tupu ni, kohe ki tāwale. Ia, te mamalo toke lau tātou noho he auni uni, ia ko tātou hoanau hoki ko ni he mea aloha tāua tēnā mai te tātou alike, e tata hoki ki tātou ke ni, ke haila vai ki tātou nā hainga e pui pui ai ni, e pui pui ai to lātou o lahi o ihoa, e kai mahi hoki lava ki tātou.
0: Yola, hello, Dr. Mary. E kaveko mahiwi o te tatou kauheanga te leitio, tatou toke lau ilungai kinei, te PMN toke lau. E momoli atu e te matou, ho hei tailahi lele, ho hei tailahi lele ki tō taimi, ma te haka awanoa mai hoki o koe, e mautino lava mai ilo hoki ki matou, e tuatuangi e lele koe te hui hui tēnei. Kai e koto aloha hoki lava ki toke lau, kumhai ai koe ke heo ke heo heo ani mai ma, ma tau longo longo mai lava ki te ki matou, ke ola malo loa tatou hua nau, ka meheo tatou ka inga mai na hoa mai pepehi na ha mai e nei e pipihi ni. E ka vela o ma he tailahi lea toi ki te koe, ke aloha ki te tua, ke hoki atu pē ki te koe te ola, ma te mā lohi, kai mahi alewa te pota ma te mā lama lama mai te atua mai te langi, e heo heo ni toi ki te koe ki te au kaukau nanga, e heo heo ni mai ai hoko koe ki tatou community toke lau, kai mahi heo he tahi, e mana komi te heo heo ani. Kai ko te nā aloha angalai e nei mō ki mātou e tu hea hoki lewa ko tau heo heo ni ngā mō ki tātou ilunga tātou ala leo tēnei. Ka ke aloha te atua pui pui ma leo leo ki te koe me te kāinga. E tu hea iku nā tau tuanga hoki ma te ngai atu hoki ki mua toke lau i nā mea lava tau ola mā lolo. Ni tu mātua, a kai tailahi lele ni mō tō taimi.
1: Ia haka he taini, haka mangalo mai hoki he kupukua he ala, ia manu hoki he lava he hana e koutou, e kai mana tua hoki ko nā kāinga e haka noa noa ona ko te kalangapai a te aliki, ke haka mahana hana atu te aliki ni, ki te koutou, ko ia lava te maua i te hui lemu, Io e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kauhaka longolongo e vena hoki hoka mālo ki te koutou ni te mātua te matautou kauhai ngā luenga i te alālio tēnei. Hoka he tai.
0: Ia, hoka he tai lahi lele mani e te atua ki te koe. Hoka he tai ni. Ia la, te malu tātou kāinga toke lau. Ia ko Dr. Mary hoki la tēnā. Ma te website, a ki tātou e maua e hoki ia Dr. Mary. Ia kai mahi hoki lava te heohaninga tēnei. E bookmyvaccine.nz. Ni, ko te e maua lai ki nā tātou website tēnei, ki mātou tēnei hoki a Mary, e te heokalofo nā heohaninga ie nei. Kai mō te taimi tēnei, a kei tātou la tātou pehe tēnei, hoka hei taila hile hoka.
2: E tamu hai te Pacific Media Network, moni pola kalame, moni hoka hei launga e hili te lelei. Ka hai tau ki langa, ko heoli egi mātou nā tū la hono, pe ka hai hoki ko hui e tuku alo ke mai heo hai tionga. Te alohani mai ki te Pacific Media Network, o valu hei lau, fitu ona tolu, tolu hua lua. Pe imeli mai te tuatuhi, complaint@pmn.co.nz. Pe laho ke mai heo tuhi ki te PO Box, iwa fitu ona o tahi, Manukau Yaukilani. Eke mai hoki o ilonghako te Broadcasting Standards Authority, te ovalu he lau, tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe hono ki te lato website, www.bsa.govt.nz. E lua hulu iahe ngā lue mai te ahe o te hoka he launga, e te tau ke tuku i hoai tau, hoai tionga alo.
3: PMN, toke lau.

Ήρωτε μάλλον τα το κάινο, μάλλον είτε ο νεάι, αλλά δεν κοτέ είναι η τούλα και μου μόλι ατούα ή τε νέα εβάχο μα ηχέγα, εβέχο και κουά λόγω τα λαχόκι, μα τούτε να αρχίσει άλλο με μαϊ αταχού, τα το χενόι μου λιχέλου. Ήα, εαλόα, τε ο νεάι λαβανίγι να κάινα, χόκελο και να απέλε με να κάινα, ατ μα τούχο και τε νέι γουα του κουά, και λόγω τε τούα και Hakamahana hana hoki makamai hetu na nganga mokoto ni kita toke on hei lava wae evero me magda to uma lava e olo lava ita wala hokotahi kai ona e kehe kehe na taimi motuhia ina mahutanga io kote langona hoki lava laiki nei he aloa on hei ni ke aloha te tua ke heo hei ni atu hoki te koto kai inga hoka noa noa Eia e henga tauki lai lunga wa tahu kai mai hoki lavai au talia makinei e iho ki lava nā kāinga tmatu tēnā ki a nā hoanau tmatu tēnā ki hialome ke loha te tua i haka mahana hana atu ki te koutou ia kai mo hialome hoki lavai ia kua mo e hialome ke mo hui le mo hoki hialome i nā lima aloha o iehiu ni hialoki tu mete i kote kua hea hui mai o koulua nā tamana mana matua kai e ki te vai ahe uma, vai ahe uma. Kua he e he vai ahe o. E pahi atu ma pe mihi atu hoki. Kua e he e he tatou tamana po koe mātua po he tatou nā pelea ki tatou toke lau kunga ngalo. Ni? He vei e matau mai kou lua i taimi te nei vena wa hokena tuko tuhe numela te mau lunga te numela kua i ei. E ku hua hulu lua nei tatou maliu. Ina vai taimi la vai ene, ka heki vai tau mai ai, ai anu olihu puari matia pelila, me, ko me la, ko te vai heo tona tolu o me, e vai tau mai ai la te hoa hululua tenei. Ka maha hotu la koe ki tūlanga o ki la tau, ina vai heo ilua o me i mua atu, hana tu kia ianu ali, ha, heo vea ia, pukta ila tari hehe lau, te malu tato kai ngato ke lau kunga ngalo. I te vai, ina mahina la vai ene, ko te mahina tene he, te mako te iwa mahina tenei, o te mahina tauhenga tenei, ka e oka la, mai he la vai, yuni u lai au kuheo. Yuni u lai au kuheo tene ko he, te mako e waka heolo heolo lava. Ni, ha loa, tato u tatalo ko, ki te tua ke heo, ni mai ke, ki tātou mahatianga mana hononoa ki tātou nā kāinga toki laua he aloa he ye he kai koni hoka mai henga kai mai hoki lava ke ki kila to toka ko tātou kāinga toki lau e lahi lele nā mea e tutupu nā haka hui tauli mana haka lave lave haka hua heki e he ngata not only ki nā tāwale lave vea e kai ko nā tauale hoki ni e toka lai hoki ki tātou e ngangalo mai nā tauale maheni lava peko nā tauale hoki lava e ohe hoka hua heki ni ko te hoatu ihe ko te kensa ko nā pehea lava tauale tu lau te malu kolu na kāinga he hoke hakalaulau tu hoki loka pai uti lava te mea e ho tau muna tuai ma heo ni tuai ki tātou ko ke kila toka ko lahi le hoki nā kohi tauli ki nā tino kino ko heo aki lunga te awala ni te honga hua talu ai nei i te he hulu i te pō i lunga ki nei o kilani he tahi konga i ki nei o kilani o ia tu lou i Rotorua tau kila e matau mahe ki koulua te malu koulua nā kāinga tēnā noho mai Rotorua ki te tala tēnei aloa e haka poke poke nā mea kutu tupu ni ko tatou ilo lava heo he taimi lava ko heo aki tangata mana ahoana ko ai e lato lai hene ke eva ai ki lato ma haka tangai ki lato ke eva mana ahoana kai mo ki tatou lai e ia e he tangohi e ki tatou na kaukupinga haka matakutaku ie ia e haka poke poke la nā mei tūlanga vei ia mo ki tatou te mahanga hua talua i tenei na maua tōki nā hamtalanga o he vewe hinga e he mātua toka lua tana hoa nau tolu tau heanga ma te hulu tahi mahina mātua, te mātutua nā pepe
ia mate mate to malo ala te nana nai tali kupu ai mate mate matua ona to mai ti e he mau ti noa e vei a kolongo tu e mau atu hom te langa ko tolu tene nai e e te la relationship ni io kai he mau ti noa tonu o ko te mea la vai tuko tu te vaenga tene i ki tato ke hokau tau ta matala ke kila toka kai e he awa ko te ele mai ko na ham talanga te next to ha kalongo to ko tmatu ha kalongo to kilato ko tmatu ko e ye na leo e pia mai lo to te hale ko kave na leo kalongo to ku ke ke mai te hoine e mata lo ki te ke te hoine ha kalongo to ku papa mai na hana e na e hana e na na e tolu ni ha malongo to pakete tai hana pakete tai kai hai ke e watu ko e matua kua ngalo ma te tolu tau heanga ma te hulu tahi mahina e matua ma taku tia te vaenga tēnei ku ki te mahai e te tino tēnei tumu i te hawali valia tono mahau hau ka hei ko he tūlanga pe ko he isu i te laua vama ma te hawine hea nei te involvai na hanau. You know, hea nei te ahoai nai tau anoa, hoai tau anoa i na hoa nao. Hea loa nā lua lutoto i e nei kua mau mau nā ola, ni? I tūlanga la te, e hulu tahi mahi, nā to iti le kato tau heanga. Ma te tolu tau heanga, te ka aloha, nā tau heanga te lahi te taimi nā hoka ola ola mai e nā pepe i e nei. Kai hana tūlava te tamalo te nei ta hoana, hana ma te mātua. Ko te tūlanga lai e, haka mana tu tu moki tātou ki kila toka e he tātou ilo alavana a wala e kui mai e te tia polo kui mai te tia polo ke haka tutupu nā me vene ki te koe maau tātou roke mataala ilunga o te awala ko nā tāwale he avavali atu hoki he ko nā tāwale hoki mani e tahi tino he tau koro ki kila toka e lahilele nā mea hawale valea e tupu ilunga o te awala. Ia koe hoki nā kahai e maua tu koe ni tino e mihea o te hautuanga. Tuku vei hai talia i leo leo pa ko aila wat. Hai la koe hui heo heo ani. He wali ke he vei atu ko kai vili e koe i leo leo. Ka ia koe nā interfia tu lou. Ina ia koe e aho aina ai koe. E te ki hoki lawa koe ku aho aina i loto ina mei e nei. Tutulanga hoki ana po tu lou. Nga hai hoki nga tahaonga tu matou kau talavou. E ko aula e tu a tukotaku tawale e tu a tua wako. E ei te kutu matou hale hea e hoko tanga mate. Ilunga e hoko tanga hola o ngā hale tolu. Kai hoko tanga ve iho mate hall. Kutu nga tawale la e mahai ke olo tāmilo vei tahi tu te hale hea. Tāmilo vei tahi tu te hall. Kutu nga tahi tawale hoki mahai ke olo kui loto. Ni e veo taku lea tuko te roof e ilunga. Ia ka e wā ai te hōl ma te hale hea, e vē nā te hau hea ngat matou. E koula ko taku tāwale la e tū atu, ko nā tahaonga voli a te kautala vau e hoa i loto, ka e vili mai te he papalangi, taku kila.

0: e nga tino e kota kota vale pakatu ila loi ko kona tino hou kou ke hano ke momori ki lātou ka le mai kou ke tango ke tui tu pūlou tēnei he pūlou liuri la he ke pūlou liuri e kou e tui e hai e pūlou ka kou kuma hau hau o kou nei e lama mai e te vāenga tēnei o taku tāwa le hoki e lama o e lahele le kou nātala te tamāloa tēnei o ile aloa okei o e kote kote me mo mo la vahe hani mo mo la vahe tau ke mau e koe e hoi hoki e koe koe tau ke vili ki leo leo kai le mai koe ia e muhu vili ia e muhu o me taku vili ki leo leo oa e ia e loa kote vahe ngate nei na ia e loa he taimi kua te katu hoki na vili hoki ia e leo leo mo mo koto na ungala ia he ahui e koe ia ve ka lama to ok ele leila me te hili ko koe kua heo ve nei ka ko tau mea ka hoai ka lama ti ai ma tau kau talavo ni ko te tūlanga lana ko hoai e ki te tino tenei o he mai ke lota tako tā vale ko koe ka mumoli e au ki he tahi konga o i vili e koe tō ka i ngā ke a ke heo ke o mai ki la tau wa ko he ho ho ke tupu ho ka lave lave ki te koe ko ho ke he ho ke tupu ho ka lave lave ki te kau talavo tenei ta ha hui hui e loto i ko ko nga tamaiti hoki nga tamaiti hea mo i loto i ki nei ka puna mai hoki nga tamaiti hea moa e he pū lea hoki i tahi tamaiti ni ko te ita matea he wa e o mai lo nga tino i e nga ki loto i te loto a ai he ala kokoe kokoe la ka hau hau ma kau mai na hakohi taoli mana hakalave lave ki loto i ki nei ka ote kota kau talavo e ta hau hia hia o heo la ki loto ta kota vale kokoe ka kawe au ki he tahi konga he konga pa kote pampeni hini vili ki tau ki tau kainga ke o mai ki lato ke hia ki tau ta vale ni o te mea te nana hoai na se fea ila e au te a kai te ke au i tahi taimi kuto e o kuto e hau te mai te tēnā i tāna tāwale, ku hea oka he tai mai, e he ko tāna tāwale, tāwale a he te i e o ia, ku au mai, ahoe mai, haka he tai mai, kua sefe ko te tāwale, kua kawe ma, ko ia hoki kua sefe. Ia, konai tu kai ngā me venei e he tato ilo te taimi, e hea ua i te hoka lawe lawe ki te koe. Kai e hea ukila, e mumuhi u hoki la, o te mea mo ki tato ilo va, hoka lawe lawe, pea, vili leo leo. Vili ya leo leo ke, ni ke se fe ai koe ma ka ko tūlanga tēnei na muhut tamai ti ia he tahi hohola tēna hoai ki ei o iu matua i lava ka mō ki tātou ki la toka hi a ki tau tā vale na i he meho ki e tupu ki tau tā vale pe he vai pe hiwa au pe nihini le hitala the warrant of fitness na mea uma ni hi a ki kila legi tō awala he olomuli mai koe pe he tamai ti tua o tā vale. Hi aki nā mea umalele, ki kila to toka ka hai koe. Hai tino ka lawe lawe tupe, ki te koe tu lou lawa pe, hoa ye tu hoki nā lima, po hea lawa kupa lawa, vale po hea lawa, kila. Tāna hea loa, e ko tātou e mau tino lawa e lahi lele nā kahui tauli e, kai hoano, tatalo ki te atua, ke hoki atupe ki te koe te loto tele me te loto maulalo, awa, na hei e hoka lawe lawe tupotu ki te koe, ko matua, ko tau hanau, ko tau avanga, ko tō kāinga, e hoka tali mai ki te koe i te hoale. E taimila e tū koe pe hoka amana kia e koe na tokalahi nā tino hoa vale valea, tokalahi nā tino vai vai nā mahau hau i lunga te awala. Ka hoka amana kia e koe, ka tutuhia hoki kou lua, ka e atili ai hoki la, ko koe ka he e pā ki te hoale, pe ko koe e pā hoki ki te hoale, ka kokoe kua lavea. Pe kokoe hoki, kua kawe ki te hale mai. Pui pui lava koe ki nga tūlanga i ena. Tā tau umalele nga toke launi tino e mumuhi hoki lava ini hoka hui tāu. Likae, pui pui nga vāenga umalele i ena. Ni, ko te mahuanga, ona ko te malanga te mali uma te o ti, kua heo he toke lau lava kua ahwe a mai lava ki o tātou kāinga, kua ahwe vale vale, kua ahwe mai hoki heo he taimi. I heo he aheo, nā mahi nei ene, kua heo he tūla, kua he, ni, ia he ni hoka manatu lava mo ki tātou, kai, he alo, haka mākeke mai, kila toka tō kāinga, stay safe, ia ke tātou la tātou pehe tēnei, ni?
1: PMN, toke lau.

To sports o to tonga I tala o talonga. Se mali tatu temi lima minute o dia ineli tu la hiva. Te fatalo fatu ile pa ia maawolongo li tatu o tunu. Ile tautua faa wawo lau pia mensa moa mole sa pati manuia. Po le lima tonu tasi pi ai a o le tasi o lua tasi lua. Ilungo li tatu wala leo le iti o faa mo. Ma losi fo manuia ma to se lua fo ile faa fe lua ipe ona fonga ina le fengo toto li nevango le fiafi ya pe ona tato mafutai fo ima tato tofi ya ote fata alofa ile pa ia maulungo tato utunu fio mai matal mai au usi mai ala ufaa fonga nisi fo I o ototonga italonga pe ona yeil fa ungo le neva yaso

tomu atu ya tatu talo talunga le neva engole viafi wa silfi fo ya tatu tulu ya si tala fa fifi loto si tala fa fifi na wale tapo inga mamalu le tatu tunu pei ona tawalunga ai ya alifa angatamba ole fuzuanga cruiserweight ili neye viafi pe ona silfi ya tatu tunu ya le alo Samoa le alo Australia le sunga ya jai opetaya le ua tawu manu le fa moe moe ya pei ona ia tu yonti ai le sunga ya Noel McCallion ile tamunusanga lona iva ya sa fa mutai na ile taufia ile lau falile fusuanga ina uale mafanyo no taifa awau ile sunga ya Noel ya ile fusuanga ole la ua tu lai mai ai nei fa tu ma winner bele champini ya ole anlo sa mole sunga ya jayo pitaya tolus futasi manu malo ya sa yai le ala ua se e mai le tolu se fulu malelua tolu se fulu malelua ya sorry tosu tasi ya man malon sungai apetaya tolus fulu lesa yai ya lewa ya ila na tolus se fulu male tasi lus fulu fatu yonti ya ile atoangai ya peo na ilfa angatam lene ya so manatu mae a tape nanga ya li sungai ya jai pe ya ona ia sa unofo inisio fa tantan noanga lungo inisio ala leo ya mesi foi ya o ofisa fa salalau pe ona sa unofo sungai ya jai apetaya o iu sa uni o iyo wa leva na sauni mitapena po o ai lava e ulfale maili faintoa na titalia ya malenganga faaftai ya wafoi nisi la sanga o lana tau mafinga o le maita watu wale a ya seisi o ngafatia le sunga ya jayo petaya ino watau lunga lale fuso anga ili aso male sunga ya Noel McCallion lea fo iwa faa mauti noa ya le siampini mantua lfusi ole taatunga lesa taalunga lesa faa tino elu o yeise fusi o faa peo na taaluai paulava ya osa ilinga lava ole ole faa tula ngana o tamafusu lalu langi peo na hile a upanga lea olo taalo di sunga ya jayo bitayo le cruiserweight aino wama he ama taulunga li taalunga mano wao ya faa taatano fo di sunga ya jayo bitayo ya olo yei ya nisi fo i on sa unuanga peo na lu itawina ai si tasi o siampini nie ale la lulangi la upanga fo ilia o loo u mia nisio fusi le zunga ya David Benavidius o te fia faa matali fo ile sila mai mol tatu tunu ya po oai le isi lela so ya o le fesili le ansa tu fesili le totele oai se tasi ya mafayo na ye lu iina le zunga ya jayo petaya le ala wasi ya au le zunga ya David Benavidius o David Benavidius e tolus fuma le lua na fusuanga fa tu salia ile la tamo enga po le taftulinga le matsunga ya jayo petaya o lea e manino ai o le sunga ia David e tolus fulu lua na fusuanga wa mahea luas fulu ono ane tu yoti sa yai ya o fa maumangwa fo I ma le tilutilu ane totele ya o le au panga lava lea le cruiserweight lua se fulu male iva ona tausanga le matua sunga ya jayo petaya leo tolus fulu tasi ana man malo te minei le ai se faya inga fa pena fo le sunga ia David David Benavidius e le ai se faya inga e luas fulu o le se singa le yai tasir fusu anga e silia ia le sunga ya David tolus fulu tasi ia o jayo petaya tolus fulu lua le sunga ya David luas fulu ono tu iotui David luas fulu fa tu ioti ya jayo petaya Tolus fu tasin matua o jayo pitaya ai luas fu mleiva ia le matua le sunga ya David Benavidius o nisi o vaenga o loo ai ai tu langa o fusi o le sunga ya jayo pitaya sa ia u mia le fusi e la IBF World Cruiserweight Champion ia me se fo I le ring cruiserweight champion the ring cruiserweight champion lua fusi sa iai o le sunga ya David Benavidius o le WBA po le World Cruiserweight Championship o loo ia umia ne fusile na ni taimi nei. Peita iane, ina ua se ia le fusile IPF pe ona sila fia le totele le asa sa spendinga le fusile IPF o loo umia le alo le atunu ule sunga ya tai. Ono nisio fete na inga sa iai ia aia inga fo iyo le IPF o le fusi fau lea ua umia le sunga ya tai po le super belt cruiserweight title e lua la fusi o loo mauti noa o loo ile aao tai o petai ele teminei o le ring cruiserweight champion a mese fo ile super cruiserweight title o loo ia umia a wa o lea ua ava noa ne le fusi ele IPF ya mo seisi e lu ina ile luma nai
ai mole sunga ya Benavides ole WBA ya mole WBO ya ofa mongo na o lo ye demine ya fushi lo umia o lo no winga a fai I don't know fu so angale wale ntong ya dulo le pe ya le lu ya sunga ya tayo pitai ya ya ile tasi leo alo fusu fo ye lai tulangi le sunga ya Benavides na kong ya kwa lu I kalia lo kmano o lo no winga o fu angale e ono e ono fatino inna fusu angale ta so fo pe avava ai tu ye wa le wa mali le ta mfusu ai ta oto fo fo anga uma ife tu na inga ya mese fo kon karate se ivanga na wo sa ngia kon karate ona mauti no lole ya ol fusu anga o se tasi ne fusu anga o le ai mata le fo I ya tasi ne fusu anga lo tu tu lo inna tu tele wa fo lo to silfia ona ole to inga fusu msalo tasi le ole levo la lea le sunga ya tayo petaya, le sunga ya Benavides. Ile toa inga fusu, le inga yoi, ya mese faya sina umite isi ole sunga ya Benavides. Olono inga ole panga manaya la lea, ale sunga ya tayo petaya. Ya olono winga, ya eono fusu to lua lea, ile tuufata singo fusi, pole unify ingo fusi nei, siampini nei, ya tasi lua tolu fa, fafusi. Ata oto la fusi nei lunga o le lainga, o lono winga, e lese tama I tahapinanga. E lese tama I fusu anga tūlanga lela anga edu I dato. Ya wafui, e si alo le tru, ya. Ame sa popo, ame sa ufaaftai, ya. Afai fwoi luna haiti lunga upinga tafai langi, ya omi omi ange sa ufaaftai le nae le sunga ya tayo pitaya, ya itusai fwoi, malana sa ilinga malo. Awa uwa, tu ma ti a seo tatu watunu, I tamo fenga lefo I, tamali ipo, lefo I alo le tatu watunu, le sunga ya tayo pitaya, fa malo le, tau tu watunu, fa malo le sa ili malo, fa malo le finau, malo futuling. Awa e tasi lea ta longa, e ese male feng taolon fa tinonga. Ya ole uwa, tu ma ta ina fo I fa moe moe o sa moe le ne yaso, fa ftai ile tua, ile malosi. Awa e po olea lava nei mauta pinanga mona tatu mae mae ia I tahleni maanga vaa a e tatu te faa moe moe ai le mahalosi vi ele tua mea uma ia pei ona ia I fo I le taumafenga le sunga ia tayo bitaya ia have a rest uso and may God bless your next journey mese fo I lesi faa moe moe nga olo e moe miti ai I le unifying o fusi uma lalangi I lalo le pahanga mamafa lea o le cruiserweight Ya ole, nai vahenga na watsi fit dato tunu, pio na yei tala ifuso anga, ili nevo iha, fiafi. Dato se mai, ya ili tamusanga NBC, ili nevo iha yaso, fa ingo na neva yaso, aso tofio se fulu o se tema, liena mvaya tu nei, ili tamusanga ili vayaso lo na fitu, talo na fanga solo na dato, tamusanga fa itu ma lo, Le NBC National Provincial Championship I tutonu o Aotearoa nei. O le talonga nfa tino le aso tofi, sa ta aloi manua tu, matara naki bus, manu maloi manua tu, lua se fumale fitu, ili lua se fumale lima. Taranaki. Ile asa farwelea suma tasio se tema mawaya tunei le sa ta aloai Otago ma Tasman Mako ma anu maloai Otago lima sifu male fitu ile tonu se fulu male tolu a Tasman Mako. Ile asu teo nai le asu ananafi asifu male lua leo se tema sa ta aloai Aukilani ma Counties Manukau ile malai fa vao maloi ma tou nei tamaki makoro I Aukilani manu maloi Aukilani fa se fulu male tolu aina maloi Aukilani ile tolu se fulu male tolu a Counties Manukau ta aloata ma a uso wae nutu a uye si a walia se mai talonga a Northland ma Waikato ile Mai ai ole ta longa manu malo Northland tolu se fulumale fa, ile se fulumale fitu a Waikato. Ile ta longa Canterbury ma Wellington e, oka o kai, moi, lo fa moe moe. Oh my goodness. I ai ole ta longa, mai ai ole ta longa lea Canterbury ma Wellington e, manu malo e Canterbury, ono se fulumale ono, ile se fulumale iva a Wellington e, fa tino ina lea ta longa le one and set stadium. Le malai fou I kalai stete. Malo a Wellington in Damvai. Ile so, aso sanei, le awa uli ana lila sa ta aloai North Harbour. Ama se fo I Hawke's Bay. Manu malo North Harbour tolu se fulma ni tasi. Ile
don't lose for my fa a Hawke's Bay. Ya o Tawalunga lola ya o Talunga o le neva yaso. Ele Talunga mataina Southland Stags male Bay of Plenty. Manu malo Southland Stags. Fas fulu male tolu ele se fulu male lua ale Bay of Plenty. Yo tulanga na peo na ia tatu Talunga. Ile fai unga foio le neva yaso. Tu maupea le valu pi toilunga Hawke's Bay numero tasi. North Harbour numero lua. Se atu tulanga tolu Northland. Tulanga fa Otago. Tulanga lima Canterbury. Tulanga ono Tasman Mako. Fitu antu iai manu atu. Ia ae te tie ane loa le valu. Waikato ile taimi nei. On tatonga na oi unga foi peo na iai le NPC. Po le tamulusanga fa ai tu maa lo. A tatou I New Zealand ei. Nisi o vaenga, nisi o tala wafo si fia tatou tunu u fa'i loa manino se pepa fa'a mtalanga ta penanga le tatou au tag Samoa Tag Incorporated leo wa ta pina pina atu nei ia wa le ta mulisanga tele lalo langi International Tag Federation lua afe lua se fulma leono o le fua fuanga o le afa tino le se fulma le lima I le aso se fulma le valu o ke topa o lono winga o le vayas fau leo tue mamau misalo la alfa ingo le neva yaso ono matu ta failo fo ilea li silfia le tatu utunu lisi o le tatu au mai ya ili au malanga se iyo oa ili au ta aalo o le neita alunga fo ya le tag o le talunga nende ua amata auna patupula iye tono si tatu utunu e fie fie fo ili loto e vavai ya ua amata auna faa to teleina li fanau o fie fie le talunga wa talunga ele tele aise malosio le tino e alu faa to aivu ili le pio laka pi fiko ai kingo ma maenga na au le tag fengu fia ngalo se ia alfasi ia fo ili le e pi ilo o fuae vane faa funga le tunu ya o nai talunga ia ave fo ili le mo nai fanau ia wa fo ile man pui puinga wa ta tu te le mai lope ia nga solonga ia nga ia ile talunga la kapil nei fo I vai tau ai o se fa linga ia fa aftai o le ai mo moli langa fa aftai al ta tu komiti fa fo ia le tag sa mo ile ma lo sa mo mo langu langu sua le wa mai ta watu ia wa ye fo I se seleni u fa vanga vanga ia wa ta penanga le ta tu au ta alo le tag mo le taimi mo mo o le ia se au sa mo ia ulu fale atu ili tamulisanga lalolangi International Tag Federation o Samoa foi ya olo o fai musui ya oli tatu Pasifika ya wafo ilia tamulisanga ya temio iluma o matu failo ya lilisi or tatu au taalo Nisi vaenga, peo na yei ta musanga sa fa nga solo I tonu lava o si o tato o tunu ui Samoa. Leo wa fa ilo manino, le fa mahae aina ai o le ta musanga. Sifun male iwa ta usanga lalo ifo, moa lii. Sa fa atino I tonu si o tato o tunu. Ya, o tau lau o le fa moe moe le ta penanga le tato au soka. Ya, under 19 boys. Under 19 men ya pe ona yele Oceania football championship sa fa nga solo ya mase e ma yele tato au ta alo le tulanga fitu il fa nga solo nga o au ya le Oceania ya pe ona yele fo il fa mo mo sa alo tu yai na tato ta ma fa nau ya malo malo le fin finau malo le ta alo ya ile tato under 19 men's ya wa fo ile tama fainga o le tato ta mulsanga wa lo te ya to tele au sa yai ala tato Pasifika ya pe la vona o matu fa ilo fo I mo sir fir tato tunu ile nava yaso I ta penanga uma Solomona, Papua New Guinea, Fiji, Vanuatu, Cook Island, Kiribati, ila tounei, sa tongi maa wale ta mulsanga, sa ilinga fo

Ona na ua wha mai atu le unanga alfaltua ya eti fui mwono mkathi I tatu proklama o le waina o tausanga ye pol tatu furukitalo masani pei ona masani ya iwa ya sutaitasi. O le ua toi luas fultasi minute ona ta lea o le itula itasi ni ta yao le asumu fuo le dei le asusumu alfase itema lua hafe luas fumuleonu I toi fata alofa toi mani anga falu alo pa iyo tatu tudu o yolo mfai ona falo kuno mai pe fa fo mai o to mau to malawa ye po fa fa ngalo nga foi po ta vale o to fa ngalo nga ni ta yao ye le li lu na ngri le e ta mai foi lo to so fu ma ma to wola ta to ma fu ta fa ta se ni ta yao I lu nga ora la le or pe men sa mo di ma to ta si pi ai I le fa mo ta si o lu te si mo lu ma lo so fu mo ni ye le li ora fa wo tu dai pis singa ia ia ta pe no me futa tu mo ta tu utanga fta lai ia bri fisi di mitali mai tu spa ia ta tu fa so ma futa I fo ni ta ero

0: Salam ay sem.
1: Ya martai on sidi. Ay ele fa ku ar ku spa ya fa mai. Or de ay nga ay. Esu bali ere gustu ay ay on na madam. Or de ay de ay nga ay. Aw ay fa ay.
0: Father, what is true?
1: Esu bali ere gustu ay o ko mga. Or de ay Oi ta kago ai be ai ao he foi por oi cara ngar ti foi
0: Pavo mo just roof city ma ya Sam
2: Pa vos koi ora taru
1: Ti si
0: Su morir mucho ai onan manava oi e ana yo oi le fatau na upu fe me mo ai

0: Efendim, bu hesabının bari.
1: Canım hocam.
0: Oy kanka lan roka otuş pa iya. Ey ey langa langa training go yapin kak.
1: Oy jangan cara cara otuş pa iya ey langa. Wo ey ngo iya pir kaki. Pir cati.
0: Oh. Ora ga wo ngo ya pir cak.
1: Sorry ya.
0: Famaru. Ora mo ini.
1: Iya, famaru ruwa tula wa tatu. Tuba di iya mafuta mai pir fai langi yo le sa. Bisi to to. Rusa le sua ma lo mo mal tani ma rusa le sua ma tayo mo mo fa pe rusa mal toru lo yai yare ngo Emmanuelu il fa ngai fo tani le sidi ya ma psuo le saf si ma yele la le tau sanga pari fo ngai o ma lo chain mo me o o varsela o di ma toru tasi fa linga sfuru fo sfuru yo ane o le tusi ititi. Ah, si dirige al carrillo.

0: Fakorika. What is the meaning of the Fakorika? Therefore, yeah. Oi. Or if you see the OPV, if I may really go with me OPV. Or Upule or Yova. Yeah, kau afra kiki mari mari upu mari ngori ori I fa e pelu wa mari si miang or au e pelu e ele ka uera ko uri ngor la tu tu ah bo ko I fin ka la vong la ko kom fai ta uri tu ngna ko kal ngwa ma me fa ah e miang ala inga fa ngu fire fa ngar upu le ori ah miang ala inga ko Me o sui me lo minga a lo mi tuai me lo mi fou inga sambo. Ia e o fui la kuspa ia iki singa pe pe ngamiri. E tele na ngana ai tangata Afrika saute na mipia. Sekia fa lo na mipia ka mare o singa.
1: Makula o fusi.
0: Sabu no mai.
1: Pe mō mō maua I upu nei. Afi ai rei ka mai a oe, whanga I a te ia afi e inu pa ai le vai.
0: Pe mō mō maua I upu ia sa roma iai e malai whono, afi ai rei ka mai a te oe, whanga afi e inu, awi e ise I pu vai. Ole, o ka ngaka I rei tau mai I rei, O tangata ia tau mai I salamu. O Vivi.
2: Yo.
0: Tau mai.
2: E la kwaru oro wa.
0: O ia, mafutai. O tangata ia tau mai salamu re salas furu iwa. E le o tangata o ngō o alphabet. O le alphabet nga wha e pe. Ah, alphabet nga wha e pe. Tai pe o le alphabet a le Greek, a le elengi, alpha. Beta, Gamma, Delta. Fapenga fui rale. Kusara o ingoa ngai, ngai ngai, isara mo nga, isara su iwa. Kusara alfa beta koa nga, e peru rusu luo na mta itusi. E rusu luo mta itusi. E ta I valu ia, tusa e ta I valu ia laina po foi upu. Ile mta itusi e tasi. Ia kusara e kaunga e fa atele le valu. Ile losu luam ta itus ngai mo wifi upuna e ang so la ufitu subonu o tanga la fai ta I valu uma foi upu na ye na e bote vai pite le si e tu sai na e la tanga fai ta foi upuna ta I valu ta I valu foi upu ile mta itus e tas e losu luam ta itus yo le ole ye ole alfa peta fa e pe ngala mo wai e la fai nga me vulana e umi ese yari Yele solo na ipolipesia na eta ure nga ingilisi yole acrostic poem, poetry. Ose, kuse, taipei yole, ngotama fai fai taita inga ipipesia Samoa. Ipipesia Samoa nga e, ele ufa mai, kaipi yole, ole pese le usho mai tune vai lua, pese kami kwe, ato, ya. E pila o si ka kai feita uro to nga a ore ato e fa fa o ile a ku sa pega la kai ori fa so sore isi o ori ile vi a e ya ile le ya fa si mi lu fi ka ngo ko ivan I salamu a se lo suivo ku sa na ta ivan u mo fa I pulu nta I tusi lo su lo nta I tusi mo I fa pura se lo futu no ya nga e ile pe sa mo ngo ngo fa fifto fa pega or pesere sa pesere pugia rava ya sola ai o amatanga o amatanga o mta I tusir o le ingo tangata na amata ia ia upu buo muo foi upu pesi tau mantua mai mera fono
1: Eu como mamma non e pisenga.
0: I la I.
1: E iulo sei. Ori e iulo. Orba tengo ya.
0: I.
1: Alai ko ile pisia. Pugala va. Eh,
0: you look same. Eh, you look young. Patauto e luos fulima fa perusu tasi lusu lua na e mau ai fa upu na fiai.
1: Fatai vieleli.
0: Oh iya na fiai fainu o iso. Senga yane fatai. Patauto lusu lima fa perusu tasi lusu lua. Maro ya olele to lima ile lua.
1: Permisi ni patau. Ini sao kare tuwa fa fega fa murmur. Or kalalei sagamba Israel tuga o mboxe maalo ai go foi ka fori siku mai o sagamba sa e muka ka esen de kura na tuga va pega ga pe maka sa o ga fa pu o ka ka esen o sagamba Israel
0: ya ala so silfi
1: I found a man of Kaulo, a Sao, a Kaka, a Pin.
0: Por fana o upper arm. Ei ei ai vai lenga fa o upper arm. Ei ele tanga tanga ingo ia epa, epa.
1: Epa fara.
0: Ei, pe, no epa, pe, mo ngā, ucho ngā re sa uri ngō ngā e peru, wang. Tu sara tanga ta e pu, ngā tanga ta e peru, mai ka ua wape ngā ia. Eo le sita unga na sa ui fana unga isara e, wang.
1: Ei.
0: Ale wo o me kemi ngero ka ore au jūs, au jūtai.
1: Iya,
0: lah kamu aku ni, sudah kamu
1: doa. Oh iya, siapa kamu ini? Oleh movie ya, movie.
0: Yang nak, okay.
1: Oleh movie saya amos. Saya sama kalau lima el movie o. Oka kengang aku amos yo, hipu. Kakak itu. Yo kalau faham tu, sebenarnya movie dia kakak itu luar sebenarnya, oh yo kakak Israel.
0: Ai kan we fai kau e le iru. Ai ai sa o le singa kau ngai kau wai. Ah. Ai pila e vai na fo apra mo ai ringo nga fa nga wo. Pusi grand son, e pusi great grand son o apra. Ole ole pese sa moren u fa ko ile pe kau fo le ngo fa toi. Ole pese ole ingor ka kai mo wai o Marian. Ah, mang my phone.
1: Yeah, Marian.
0: Ora la lengol pisi. Ora la lengol pisi.
1: Angas pela ne foi e conforme ma kai kusim mal foi.
0: Ie, ora ora refi ma ocular pisi.
1: Marian.
0: Je le ure ngongor ka ka ora pisi refi ma wak. Or pisser,
2: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, kasih uang ni kan kan?
0: Ia,
2: papier apa pun, ia, aku faham tuh faham macam tu. Tunggu faham ni, ngah mau cium mau bumpa ngeri pokalam pun. Mau ia apa ia semua mau ia boleh sokai aku faham aku. Ia kaku pula lo, kaku silo, eh boleh tunggu kaku unik yo. Ia sokofi lagi apa ia? Ibu apa dah tahu next week? Yo, okay. Boleh aku dah ngah faham kira lah. Ia mau ia lo, mau fokus di fasih ngemaru rong.
0: Faftai.
2: Ya, kita ko fafa sifua, ko fafa sifua.
0: Faftai lewa kesam, ieli. Faftai for your rapture, mafta mai, ya ieli la to mafta mai ngop pen fai langi malo, na wo sa no atu ieli. Ha o mai fuita to mafta mai ni ta yao. Ia ole nga nga lava ia ta to fa so. Ia avatu o mai. E foi distribuir ta fia ngai pe ese fina ngalo. Ya ai. E batua la vari o ia eta tuti avai pele ri ilona sa i di ati di a nga fo ia na tu e se tatu tu sa i di a imfa tu pu fo ile e ba pa nama yara i tatu sa i dinga ia m tatu ftu fa i o fo i di mea o nga mo neva yasu ia taro ile nga o le ri ina ia fa manu ia tu tatu tu du o le fa ur fa fonga mai u tu mau tu malawa po farfa inga ruenga mau tu ngase ngase po ai fu ta ina po fia lava o mau mai Pembelian saham mori macam tu CPI, faham mau tu CEO luar tu semua luar, ialah urut CEO faham orang, lalu orang itu sebagai kemesra Eli, dah tu mafuta ini dah, faham dia cerita le tu ni faham so ayah info ini faham le tu nu oleh orang mana ini faham maru luar tu, ya lah faham itu urut aina, ya tu di rumah dah tu ay, pun info ini tersangka saya, oh ini faham wina. Ile alofa matata inga file mwolta tuli faula o Yesu Kristo famanu ya telele tua tufaia soifua
2: ya kwa soifua
0: faa